0: mmadụ mara ihe ị na-eme, ị chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị aji debube na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio Sapiensa. Father, anyị ji dị ebube.
1: Father Biliko
0: Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihi ya dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo si Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osi na Chinwanze, ka e kenekwa na Hectri Ọgbọgụgbọ ọrụ mụ DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Anti Lilian Ike dị Igwe, ka e kenekwa onye ọma Mark Davis, onye ọma jeje ya aga dakọsi nọkwa n'egwu. Ọka ọ dị ike nọkwa ya ọbịa na uju ọra uju nwa mkpọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi Igwe kene, ka anyị kene ndị injinia aka na akpara anyị Igwe na Sapiensa Redio ndị e ji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapiensa Redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe Sapiensa. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapiensa maka ndị Sapiensa.

0: The lion is here.
1: Sito na kitchen, Ghana table, nri so di mma, erisha amisha aka, tamarind tomato paste na tamarind spices enwe yo yiwe. Ine esi nri maka ndị hụrụ n'anya, were tamarind tomato paste na spices ya, mee ya ka ọtọ ụtọ, mee ya ka ọ pụọ iche. Eji akụrụngwa dị ka chisi kee ya wee mebe ya, na nri niile adịghị ama ụtọ ya aka. Tamarind tomato paste na 210 gram. 400 gram na 2,200 gram. Tumarind spices nwere nke eji esi anụ ọkụkọ, stew na kwa jollof rice. Ọ dị na 10 gram na kwa 100 gram.
2: Kere ni imi mama ni tegoro agbu egwu agbara ogwa ribem ribem mo naani ihe na aguzi mu ugbu a.
1: Tumarind tomato paste and spices.

0: Okay, so Sapinsi Express, 3 minutes gone past 9 this morning. The numbers to call to be part of Sapinsi Express this morning, 090-359-44777 or 081-303-27285. Those are the numbers to call to be part of Sapinsi Express today. Good morning, what's your name? Hello, good morning. Hello?
1: Hello, good morning.
0: Yeah, good morning. What's your name?
1: My name is Virginia Adamela. I'm calling from New York. Ogo?
2: Oto to ama Virginia keke ime.
1: Oh, the malete to ogo ndi be kwan.
2: Ai no kwa o nu akwan.
1: Oh, the madiki ihe na ekwu okwa masara this rainy season. This rainy season. Nwa nwa je charo ro na abata. But am moto obara. Ogo na haru, na haru do later was so. Na bata mi dem mi ya, but am moto ha na agba. Kuti opu na ihe na abia na ebu keke nduku trailer ma ki de to shiye be ni ne alili thank god ka chineke si webu buzi aka trailer ya no ze bu wo so mi ni police ye be ni ne wa ka jiwe mata zo no trailer so alili thank god for that ozo na ekwa bu nka no wa onye nke chineke na ekwu maka saka moria ito am ihe na ayo hello
2: na ga niru
1: anyị na-ekwu maka sakamoria ka ndị mmadụ biko ka uche ndị mmadụ dị na ya maka na that man ihe a mere bụ ọ na saidi anyị ka ha na-abụbiwado nke ọzọ dị n'ahịa ụmụ na-esi na nwunye a nwụọ na owete ọnwa anyị ọzọ ive na ada nwaanyị na-eme sinio waya eke so ọ famili ama maka ọ bụ mgbe na-ayọ chineke
2: ị na-ekwu ndị anwụrụ ihe a ụkwụ ya
1: ndị anwụrụ ihe okike dị n'ime acha anyị nke ọzọ dị n'ahịa otu ụmụ na-esi adị nwunye mbụ anwụ na wee n'ọnwa anyị ọzọ mgbe na asị ụmụ nwoke anyị dikoni onye ọbụla uche bie bikos at this man according to ji na nwụcha mmanya na ihe nwoke a na-abatazi somebody gwakwọrọkwa ha ka jie bethday ndị nwụchara mmanya jekwa na bethday ọ bụrụ na ha ṅụrụ mma ihe anya dị otu a anụ ịrara da jedajeda bethday mgbe ha dakwuziri ime ebe a onye ka akọ na zie aka pụtara pụtazie so ihe na ya ọbụkwa ụmụ nwoke ka uche ha bie amaani ko emu ohun esi esi ka de jere bete o ni wutem e che na dis economy bu ta ezi oku na dis
2: asoye on the way on the way mo eto na jere bete
1: ona mu beti ha mu ona mu beti ha mu
2: oke bi ye na jere bete
1: eh
2: eno kwa
1: ko che ndi ma ku che ma de ezi oku ezi oku e che na dis time aram time ma di ko si ji we mo yin so ozo na eku kwa di ki be ebo ko ndi ocha brigade ai ana me na kata fani me street ya wan ihe ana aru aru mana agba ino lagos ana bata ki me street dozi che be ni ne o bona ana bata ni me street iga ka ihe na gota ya ara na nso o ya ha na nso
2: eh
1: and otu abu ihe gbasa ro si ni onwe na mgbe nkure ka ndi government ai leba ya ni kwacha because obu na ba di street ihe ndi ama na ene so nka ha ga ozo na ekwu di ki be ebu na ndi anwa na egbu mwado like ndi agburu nurse a ebe ha akara nurse yi ha yesinye jenga ha yesinye menka da si emeri ekwuru oge uti odu ha yesinye jenga ha yesi akwuye so ebe obu ni intention aka ndi a na-ebu n'uche obu na enwude ndi di otu a ka ha ka obu na ha nwuri ya yere ha na property ha ka akwuo di family ugwo damage ko so kuna ma oso adendo o amam ego unyo bu na ma ego no yemeki o sa yesinye jenga ka nga gara si bi ni ha when I just family me o dey here see jeba na the family ha me yin ni na yebe before ha na eje nga mo bi ha na e obu no family ha ya akura so ni si di these people egburu ka ma ni o ye benata so nya bi en choro kan ti onu no otu
2: all right darling ne o nwa yo mic ne ge come see
1: o gbadalo

0: Hi, and good morning. What's your name?
1: Hello.
2: Ụzọamaka ka eke ime.
1: Adị m mma.
2: Okay. No.
1: Ihe gbasara ndị nkuzi ka m ji wee bịa. O nwere ego a na-ewepụ na ya n'ụgwọ ọnwa ndị nkuzi. Anọ mgbe.
2: Ụzọamaka, ị nọ nso na redio gị, nwee ike ịgbanye ama isi ebe a pụọ.
1: Okay, apụgo m. O nwere ego a na-ewepụ na ego ndị nkuzi. Mgbe Peter Obi na-achị. So ewepụgide ego a si na onye retire acquire the money before ọ na-echezi pension ya na gratuity. Ndị niile retire onwe ndị akwụrụ ụgwọ a. So n'anya ka nna ya biko nu o nwee ka esizi Peter Obi ozi ka onye na-anya ka acquire the money. Ifuge so Rudy Oligota kwụsị ka ha wepụdebe ego ahụ.
2: Alright, daalụ nne o na report. Mana kunura akwụrụ ụgwọ a kwesịkwa na unu ga-abịakọ ọnụ. Ị na-awọta. Jee daa ụkwọ, jee ọka. Mụna ejele complain ka amaru na unu buru ibu akwụsịrị ya bụ ụgwọ. Una marugodi n'ọnụ hanwa na akwụbu unu ya bụ ụgwọ. Marugodi ihe ha ya agwa unu. Ọ bụ na ajụzi na gọọmenti nke kịta anụwa sị na ha ya akụzi unu acha acha. Danu unu nọ na-eche mgbe ụmụ ya bụ na ị nọ na-eche ka enwe ego ekwesị ịkwụ gị. Ị nwee hope ịghọta na-eche dị ego. Danu agwa gị pọpam plen na gị enwe ndị na hope na ụdịrị ya aha adịghọ. Ama m ịghọta ebe nna-eje. So ọ ka mma na bikos ama m na ọ bụrụ ọsọ nge nwa na-enye complain. Ụmụ nwekwa nwa n'ọda wuma na-enyekwa complain anụwa maka ụgwọ eji ha ndị nkuzi akwa. So ọ bụrụ na unu kwesị inwe WhatsApp group or forum unu nọ, unu na unu macha onwe unu. Ọ bụrụ na unu ga-abịa nwu together. Maru kumgbe unu ga-ayịkọrọ wee jee nya bụ ọka jee fọ ha afọ, unu na ha akpa. Akọwala unu ya, doo unu anya. Ọ bụ na anyị akwụ unu ya, gwa unu mgbe anyị akwụ unu ya. Ọ bụ na anyị akwụkwa n'unu ya, gwa unu na anyị akwụkwa n'unu ya. Mama ịghọta ihe m na-ekwu.
1: Yes, I do.
2: Ngwa daalụ rinne.
1: Thank you.
2: Yeah. Gọọmesịa.

0: Yo bora ya yon nen ke shkou dya sa.
1: O we ma yi to si na tam kwan ke ran.
0: A ryo.
1: A na ryo yi o shupu. I ryo kwa se ni mo biay. A yon den je mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwaye. Te na wi a no beya. A bata no se nan be to na we. Te na kwe se re na
0: ya. Kamro bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne beren ke chuka azu ike nan do kwa.
0: Kamro bi fa zu ike nan do kwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
2: It was a snack. CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

Ibu ndị ọma ije m ọnụ ekene m ụnụ nke onye shiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya nnọọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara ụnụ site n'ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Tata bụ Mọnde ahịa nkwọ abalị asatọ nke ọnwa Juun afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu na onyeisi ala nke mba Madagascar Colonel Michael Rajadrina na-enwe mkparịta ụka emechiri ọnụ ụzọ eme n'Aso Rock Presidential Villa Abuja. Onyeisi ala mba Madagascar wuchiri State House mgbe o ji nkeji 57 wee gafee elekere 2 nke ehihie taa. Otu ndị ọrụ ala anyị nke onye ndu ha bụ onye minista etiti na-ahụ maka ife na-eme na mpụga ala anyị Bianca Odumegwu Ojukwu zutere ya tupu akpọga ya n'ogige ụlọ ọrụ onyeisi ala. Nke a bụ nke mbụ ya bụ onyeisi ala mba Madagascar na-abịa Naịjirịa kemgbe ọ rigoro n'ọkwa n'ọnwa Ọktoba afọ 2025 ka onye bụbu onyeisi ala nke ya bụ mba Andry Rajoelina pụchara n'ọkwa ahụ. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekwugharịkwana ịdị uchu nke ọchị gọọmenti ya dị nye ịkwalite ọgụ a na-anọ megide ajọ ọnọdụ nchekwa ma hụ na ndị niile eji eji n'akụkụ ala anyị dị iche iche ka a hapụrụ. O kwuru na Naịjirịa agaghị adaru ndị oyi ọha egwu maọbụ ndị oji egwu ezu ohi. Onyeisi ala mere ka a mata uke ọkụ na nso nso a site n'aka onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume na mmemme were ọnọdụ n'ogige National Christian Center Abuja dịka otu ụzọ na arụmọrụ eji emerube mmemme ụbọchị ọchị onye kwuo uche ya nke afọ 2026. Ọ dọtịsịrị ike na ichekwa ndụ bụ isi sekpụ ntị ife niile nke ọchị gọọmenti ya ma gbakwunye na mbọ na-aga n'ihu iji hụ na ndị niile amaburu n'ike rọghachitere azụ na-enweghị ọkọ ọbụla kọrọ ha. Gọọmenti etiti ahaziela ịkwụ ụgwọ karịrị narị ijeri naira 7 n'ime ụgwọ ekwenyesiri ike o ji ndị ọrụ ngo local contractors n'ọnwa ole ma ole gara aga nke gụnyere ọkpụrụkpụ ego narị ijeri naira 436 na ọma 6 ekesara naanị n'ọnwa Mee dịka otu ụzọ na mbọ a na-agba iji kwụchapụ ụgwọ ejikọbara ogologo oge ma kwalitekwazie arụmọrụ akụnụba. Ụlọ ọrụ Federal Ministry of Finance kpughere nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze Efe Ovuakpọrie rụtụ aka na ịkwụ nyabụ ụgwọ ka a kwadoro maka ndị ọrụ ngo kọntraktọs karịrị 1,000 na 240 n'akụkụ dị iche iche n'ụlọ ọrụ ministries, departments na agency. Dịka nyabụ ụlọ ọrụ ministri si mee ka amata, nyabụ nkwado ka onye minista etiti na-ahụ maka ego ma bụrụ onye coordinating minister nke economy Taiwo Oyedele kwadoro ka emechara amụma ọrụ nnyocha na ndozigharị iji hụ na ọ bụ ndị tozuru etozu ka a kwụrụ nyabụ ụgwọ. Gọọmenti etiti eyigharịala ibupu agba nke mbụ ndị Naịjirịa chọrọ ịhapụ mba South Africa n'ihi mwakpo ịkpa oke iwe a na-eme na nso nso a megide ndị isi ojii na nyabụ mba. Kimiebi Ebianfa, onye nkwuchite okwu nke ụlọ ọrụ Ministry of Foreign Affairs, kpughere nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa Mọnde. Dịka o si kwuo, nyabụ amụma mkpọpụ agba nke mbụ ha kanyeburu na mbụ na a ga-eme taa ka eyigharịrị ruo echi sọbụ Wednesday. O mere ka a mata na ụgbọelu nke mbụ ka a na-atụ anya ga-ebula ndị njem 270 ha ga-esi na Johannesburg fenie n'anyasị Wednesday. Ọ gara n'ihu kpughe na gọọmenti etiti agbatịala amụma nnyocha nke ndị ala anyị bụ ndị nwere mmasị ka akpọpụ ha na mba South Africa ruo ụbọchị Wednesday.
Onye senator na-anọchite anya Anambra Central, Victor Ume, agbachitegoro amụma inye ndị omebeiwu ụgbọala ọrụ rụọ ụka na ndị omebeiwu etiti chọrọ ụgbọala ndị ahụ iji wee rụọ ọrụ iwu ha. Ume mere ka amata maka nyabụ ife taa mgbe ya na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka. Ọ kachapụrụ nyabụ nkọcha metụtara inye ndị omebeiwu n'oge etiti ụgbọala, kwụsị ike na inweta ụgbọala maka ọrụ ekwesịghị ịbụ ife ga-abọnite etum, ka ọ na-emeghachi omume banyere nkebi ikpe nke ụlọọrụ Economic Rights and Accountability Project SERAP nwetara megide ụlọ omebeiwu etiti ịga ụgbọala nakwa ego orubere ndị ọzọ ndị omebeiwu. Ume kwuru na ọ bụ ọrụ ụlọọrụ SERAP itinye nyabụ nkebi ikpe o nwetara n'ọrụ. Ndị isi nke otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị, Nigerian Labour Congress NLC na Trade Union Congress nke Nigeria TUC eyijara ịbagide abụbọ ọrụ ma ọ bụrụ na aha iyi ọha egwu iji egbe zuo ohi na ntọrọ mmadụ a na-eme n'akụkụ dị iche iche n'ala anyị ka gaa n'ihu. Otu abụọ ahụ dọrọ nyabụ aka na ntị mgbe ha gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze na mmemme International Labour Conference agba nke 114 were ọnọdụ na Switzerland. Ndị ndu otu ndị ọrụ kachapụrụ ife ụfọdụ ndị state governors na-ekwu na mkparịta ụka na-aga n'ihu ya na ndị ọrụ n'okwu metụtara ụgwọ ọnwa opeka mpe ₦100,000 ndị governors kwupụtara kwụsị ike na ụdịrị okwu ahụ enweghị ka o si metụta ife a na-eme ugbu a nye ọdịmma ndị ọrụ. Ụlọọrụ West African Examination Council ekwuola na ife butere igbu oge na nhazi ụfọdụ ule papers n'amụmụ ule 2026 West African Senior School Certificate Examination na-aga n'ihu bụ ife mberede okporo ụzọ tara isi ndị ọrụ ya atọ yana kwa ọnọdụ nchekwa na ife aka mgba rigorigo ndị ọzọ gasị. WAEC kpughere nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa site n'aka onye isi ya na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze Moyoshola Adesina n'ihi nnukwu mkpesa banyere amaliteghi ụfọdụ ule n'ọtụtụ ogige ule n'akụkụ dị iche iche n'ala anyị bụ dịka WAEC si mee ka amata. Ndị ọrụ ya atọ nwụrụ n'ụbọchị Wednesday n'ife mberede okporo ụzọ mere na Gombe Yola Highway mgbe ha na-eziga ife eji ele ule n'akụkụ steeti dị iche iche. Gọọmenti nke Enugu steeti akachapụla ma kọwaa dịka sikpo ọkụ n'ọnụ nakwa ozi enweghị uke ọ gbadoro ọkpa bụ ozi ahụ agbasasịrị nkọ niile na e nwere ike ime mwakpo n'ụlọ mmụta Mahadum University of Nigeria Nsukka UNN. Kọwaa nyabụ ozi dịka akaọrụ ndị omekome na-achọ ikewapụta ụjọ na ọgbaghara n'ime ụlọ mmụta mahadum ahụ nakwa na nyabụ steeti. O kwere ndị mmadụ ji nyabụ steeti mere ebe obibi nkwa ezi nchekwa ndụ na akụnụba. Gọọmenti mere ka amata nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye kọmishọna n'Enugu steeti na-ahụ maka mgbasa ozi Dr. Malachi Agbo wepụtara taa bụ Wednesday. Gọọmenti nke Oyo steeti akwatuola ụlọ 3-bedroom bungalow dị na obodo Lako n'ụzọ Ayegu Anaye Road Ibadan bụ nke eboro ebubo na ndị ntọrọ mmadụ tọrọ nwanne nwaanyị nke onye bụbu onye minista nke Power Chief Bayo Adelabu na ụmụ ya abụọ ji mere ebe nzuzo. Amụma nkwatu nyabụ ụlọ ka ndị ọrụ si n'ụlọ ọrụ Oyo State Ministry of Public Works na Transportation site na njikọ aka nke ụlọ ọrụ uwe ojii ka emere taa. Otu ndị ọrụ ahụ mere njem na nyabụ ụlọ dịka otu ụzọ na mbọ nke gọọmenti nyabụ steeti na-agba na-aga n'ihu iji kwụsị ntọrọ mmadụ ma shie ọnụ n'ala arụmọrụ nke ndị omekome n'akụkụ dị iche iche na nyabụ steeti. Ka anyị cheta na ndị ahụ atọrọ atọrọ Oriakụ Olaide Busayo John Paul na ụmụ ejima nwoke ya abụọ Peter and Paul ka atọrọ n'Ibadan n'ụbọchị Wednesday gara aga.
Otu nwanyị nugoro di enyela aha ya dịka Olushi ka ahụrụ n'otu ụlọ oriri na ntụrụndụ hotel dị na Delta State ka o kwuchara na atọrọ ya atọrọ chọọ ka ndị ezinụlọ ya kwụọ ọkpụrụkpụ ego nde naira 50. Ụmụ ya bụ nwanyị nke gụnyere nwa ya nwanyị bi na mba Canada rịọrọ ha mmadụ ka ha nyere aka wee kwụta ya bụ ego ọbụnagodu na ndị ntọrọ mmadụ ahụ weturu ego mgbapụtara nsọm ahụ butuo ya na nde naira 20. Ha gwara ụlọ ọrụ uwe ojii na nne ha ka atọrọ n'ogbe Ikpoba Hill nke kansụl ime obodo Ikpoba Ọka nke Edo State. Mana isi imi n'ala nke ụlọ ọrụ uwe ojii buru ha ruo Delta State bụ ebe ya bụ nwanyị echere na atọrọ atọrọ ka a hụrụ ya na enyi ya nwoke na hotel. Otu Harmony Ladies Club bụ social club ya bụ nwanyị nọ na ya n'ime ozi o wepụta na WhatsApp group ya ma mee ka o ruo anyị bụ ndị nta akụkọ aka wetụrụ onwe ha aka na ya bụ ntọrọ asị stage kidnapping. Otu onye gwara ndị nta akụkọ okwu mere ka a mata na a kpọrọ di ya bụ nwanyị na ahụla nwunye ya. Obi tọrọ ya ụtọ. Ọ bụ n'ụlọ ọrụ uwe ojii ka e tiwara ya aka oyibo nsugbe ebe a hụrụ nwunye ya nakwa onye a hụrụ ya na ya. Nwanyị rịọrọ di ya ka ọ hapụ ịgwa ụmụ ya ife merenụ. N'ikpeazụ na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na mba Israel kwuru na ọ wakporo nnukwu ogige petrochemical facility dị na southwestern Iran taa. Ya bụ mwakpo mere ya nke mbụ mwakpo izizi o mere na energy site nke mba Iran kemgbe ọnwa April afọ a emere nkwekọrịta nkwụsị ọgụ ceasefire kpalite nchegbu ọhụrụ banyere mbọ nke mba US ịkwụsị ya bụ ọgụ. Ka ọ gachara ọtụtụ awa Trump kwuchara okwu, Israel mere mwakpo ọhụrụ ebe Iran zaghachiri site na ịtụ ogbunigwe na nleje anya n'ebe Israel nọ. Ndị isi na Israel kwuru na akụrụngwa ọrụ air defense system ha kwụsịrị ogbunigwe ahụ ịbata. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala mba America bụ Donald Trump akpọkuola mba Israel na Iran ka ha kwụsị ibuso onwe ha agha ma chọọ amụma nkwụsị ọgụ ceasefire. Ka mba abụọ ahụ tụchara onwe ha ogbunigwe nke mbụ kemgbe nkwekọrịta nkwụsị ọgụ malitere n'ọnwa April afọ abụọ 2026. Igbo mụrụ nzeme ọzọ akụkọ ahụ ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta gbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Uhuruchi Oman.